Ese o kasama wati. Masam enko ye wadu obe kasa. Aware ebisi base wadu obe kasa. Kasa. Lena aso wache wadu obe kasa wati.

and everybody kasama obi wati wa uche me se na everybody o kasama wati and ohanu tu betwa wati amani na wonna mu me se na eto twa wati if is everybody o be kasa everybody o kasa ni eni ho etim ba ho na everybody o kasa wa brabo nu se ejwa na eni ho na ebe ba wati ni mama ni ebi awon na mu na everybody o kasa Kasama for ne onkasama o. Odo fa uti be ne anopai. Se wodi wa so be fema do akobe di eche ne ba do be kasa. Amani bia wonna mu bia me se ba do be kasa de ma wati. Anopai ye ba empire. Na minim o ha wonna ne ba do be kasa. Amani bia ne be ne ba de e wose wo kasa e de ma wati. O kasama for wa ya aka do so o be kasa wa brabo nu mu. Kasama for wa ka so be kasa o asetene ni mu. Waya kaso obe kasa ewa ejumeni mu Waya kaso obe kasa wa amaniye mu Ene obe kasa amana abemu wati Mesina obe kasa amana abemu Awaliene ebe basu wati Ejumeni ebe ye